Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
7: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
8: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
9: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
10: No processing fee at fast approval pa.
11: Kaya,
12: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
14: Nakaradyo ka pa ba?
15: Iba, pag kami!
16: Baka Papa Joe yan!
17: Baka Papa Joe yan!
18: Baka Papa Joe yan!
19: Baka Papa Joe yan!
20: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
21: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
22: The one and only DJ Papa Joe.
21: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
6: You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie.
7: Brown Eyes by Destiny's Child. Dito na nagtatapos ang aking programang Good Vibes Morning. Pero marami pa rin good vibes all day long. This is DJ Frankie. Spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po. No matter what, rejoice and trust the Lord. Manariling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9. Your good vibes. Enjoy!

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
8: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
1: ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome po mga ka-vibes dito pa rin sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, ito pa rin. Yes, hindi pala ito pa rin. Ito na. Ito na at sumas sa inyo na po ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan kasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes mga vibes, DJ Honey na po ang inyong nakakasama. Syempre mula po alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Kaya mga ka-vibes, tumutok na kayo. Huwag nyo akong iwan. Huwag nyo ilipat ang inyong mga radyo. Huwag nyo galawin. Sige, pag ginalaw nyo, masisira yan. Charot lang. Mga ka-vibes, magandang morning po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay araw ho ng Miyerkules. Wednesday today, July 22, 2026. Grabe pala. Next week pala ay ano na, last week na po agad ng July, tapos August na, tapos 4 months na! Merry Christmas! Mga ka-vibes, ngayong araw, huwag muna natin madaliin ng mga araw-araw, ng mga bagay-bagay pala. Hinay-hinay po tayo. Ngayong araw po mga ka-vibes, no, kung kayo po ay may mga pagbati, kung kayo po ay may mga gustong padalhan ang inyong mga mensahe, gusto nyo nga patamaan sa radyo, gusto nyo singilin on air, pwedeng-pwede po yan. Basta mag-text lamang po kayo sa ating text line number 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page naman po, GV99.9FM, na nandyan po yung ating link para sa ating online live streaming. At pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, mga ka-vibes, ha, ng inyong mga mensahe. Opo, may live chat dyan sa ating online live streaming. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. At syempre sa ating pong Facebook page, huwag nyo hong kalimutan din mag-iwan po ng inyong mga mensahe at pagbati ngayong araw. Mga ka-vibes, ano ba? Mainit pa rin ang panahon natin. Oo, wala tayong magagawa kundi sundin ito. Wala tayong magagawa kundi po, syempre, kapag aalis tayo ng ating mga bahay, magdala po tayo ng mga payong, magdala po ng mga panangga sa init. At syempre po, mga ka-vibes, uminom ng maraming tubig. Hindi ko naman kayo bibitinin sa inyong mga tugtugin kasi baka nga mamaya kayo po ay naglilinis ng inyong mga bahay, kayo ay nagmamaneho, gusto nyo po ay makinig ng music, tapos napapakinggan nyo ko, pagpasansyan nyo na, oo. 9:26 ng umaga, mga ka-vibes, magbalik tugtugan muna tayo. Mamaya ko i-reveal ang ating tanong of the day. Pero for now, iiwanan ko muna kayo ng isang awitin. Muli ito po si DJ Honey, dito lamang po sa ating programang inyo pong napapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon, ang Honey Beats at tugtugan at kwentuhan. Dito lamang po yan sa GB99.9, Your Good Vibes.
5: Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Tantos países, mismas raíces, baby.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
5: ng umaga. Ang oras po natin mga ka-vibes. Welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre naman, oo, dahil nga alas 9 na, inyo na hong nakapapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo na medyo galit minsan. Ito po si DJ Honey. Uy, sa ating mga ka-vibes, habang kayo po ay nakikinig ng radyo, saan man kayong sulok ng Pilipinas o saan man kayong sulok ng mundo, alam nyo, mahalaga po na kayo po ay ngumiti. Oo, mahalaga po yan sa ating pang-araw-araw. Oo, yung tipong may alalahanin nyo yung mga bagay na nagpakilig sa inyo or nagpangiti sa inyo kahit noon. Kasi mahalaga talaga na tayo po ay ngumingiti. Kasi nga, kapag tayo ay laging sad, lagi na lang tayong galit, na parang pinagkaitan tayo ng kasiyahan sa mundo. Nako, madali kang tatandaan yan. At saka halata yun sa face. Oo, halata sa wrinkles. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, mag-smile ka naman dyan. Kung ikaw ay nasa pampublikong sasakyan, o ngitian mo yung katabi mo, kulpitin mo. Para masabok kapag kinulbit mo. Hindi, mahalaga po talaga na mag-smile po tayo everyday para nakakapag-share po tayo ng good vibes sa ibang tao. Kasi alam nyo, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nung ibang mga tao po sa ating mga nakakasalubong, yung ating mga katabi sa jeep, sa batrasko sa bus, or kahit sa tricycle, yung tipong kasabay natin sa pila na tayo po ay pinagkukwento or tayo po ay kinukwento or kinakausap, di ba? Alam nyo, minsan nakakatulong po yun kasi baka mamaya kailangan ka nung tao na yon para magkameron ng kahit papaano light sa kanyang dinadala-dala sa araw-araw. Alam nyo, na-experience ko po yan na parang ako, syempre, hindi naman everyday ano tayo, parang positive lagi. Oo, hindi naman everyday na tayo po ay nasa mood or good mood, mga ka-vibes, no? So, ako parang isang beses, sobrang sad ko. Hindi ko alam. Parang ayoko lang makapag-usap. Parang galit na galit lang ako sa mundo. Kasi nga, basta may mga pinagdadaanan ako ng mga panahon na yun. Tapos, may isang tao nang umiti sa akin. Tapos, parang may sinabi siya na nakapagpangiti sa akin or nakapagpakilig. O hindi to harot ha, huwag kayong ano dyan. Hindi na lang sa lahat ng bagay ay harot. O yun na nga, ito na nga mga ka-vibes. Kaya ikaw, kung sa tingin mo, makakatulong ka sa ibang tao, o makakatulong ka sa pamamagitan ng iyong ngiti, sa iyong mga positive na mga sinasabi, o diba, ang sarap kaya nun sa buhay na tayo po ay may natutulungan na tao. Pero hindi yun ang ating pag-uusapan today. Ang ating pag-uusapan ngayon about sa friends. Oo, mamaya nyo malalaman yan kung bakit. Oo. Pero sinashoutout ko yung mother ko ha. Nakikinig yata siya ngayon. Shoutout sa'yo. At ito na nga ang ating tanong of the day, mga ka-vibes. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagkakaibigan. Kasi nga, lahat naman tayo may friends. Or kung wala kang kaibigan, for sure, nung mga ikaw ay elementary or high school, meron kang friends, okay? So, ito na mga ka-vibes. Ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, para sa'yo, ano ang senyales na peke na? O pinaplastic ka na ng kaibigan mo? Ulitin ko, para sa'yo, anong senyales na fake? O peke? O pinaplastic ka na ng kaibigan mo? Ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9FM. Pwede kayo dyan mag-message o pwede kayo mag-iwan dyan ng inyong mga mensahe. At huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like at i-follow. At syempre po ang ating online live streaming, kahit saan ka magsulok ng mundo, kahit nasa ibang Milky Way ka na mga ka-vibes, no? Ibang galaxy ka na, eh, pwede ka pa rin makapakinig. Basta ikaw ay may internet connection at ikaw ay may cellphone, basta magtungo lamang sa ating Facebook page na GV99.9 FM. Nandoon po nakapost yung ating link para sa ating online live streaming. O di kaya naman po ay i-type nyo po or i-search nyo sa inyong mga browser, gv999.live, at makikita nyo na po agad dyan ang ating online live streaming. Sabi dito ni ano, ni Sir Brian, DJ Honey, hindi naman halata sa face mo na lagi kang galit. O, diba? Sabi ko sa inyo. Paminsan-minsan lang naman po ako nagagalit. O, kapag irritable na. Pero magandang morning po, Sir Brian. Opo, maraming salamat po sa pagpapadala ng inyo pong mensahe ngayong umaga. At sa ating mga ka-vibes, kung gusto nyo rin pong mabasa ni DJ Honey lahat po ng inyong mga messages, again, ang ating pong text line number ay 0926-079-8708. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo mga ka-vibes. 9:47 in the morning ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Muli, ito po si DJ Honey na mapapakinggan nyo mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Siyempre sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang po yan sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 3 minuto po makalipas ang alas 10 ng umaga. Yan ang oras natin sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lang... Nakis ko yung mic. Dito lamang po. Nakakaloka naman talaga si DJ Honey. Ang dami mga pinagagagawa sa buhay. Sorry na nakis ko kasi yung mic. Oh, ulat. 1, 2, 3, go! Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GB99.9, your good vibes! Alam nyo, kalikutan ko talaga minsan kung ano na nangyayari sa buhay ko eh. Pero, well mga ka-vibes, inyo pa rin nakakasama hanggang alauna po ng hapon ng pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, kanina ba napakinggan yung ating playlist? Medyo ano yan ah, medyo love song noong mga napapanahon. Opo, panahon ng magulang ko yan. Oo, panahon ng lolo at lola natin. Pero syempre for sure, may mga nakaka-relate dyan. Oo. Alam nyo somehow ha, talagang old soul si DJ Honey. Pero alam nyo, dati ayaw na ayaw ko talaga yung mga kanta po ng... Baka kasi mabasya ko dito. Hindi. Basta yung mga makalumang kanta po, ayaw na ayaw ko talaga na. Lalo na pag yung sa Sunday, no? Napapatugtog yung magulang ko. Ay, talagang papatayin ko yung radyo. Oo, papatayin ko talaga kung saan sila nagpapatugtog. Kasi nga, hindi ko bet. Charu. Pero ngayon, grabe, iba na talaga. Very, ano, nakakalm talaga yung mind ko, pati yung sarili ko. Tapos, syempre, tapos tahimik yung paligid. Tapos, slow love songs lang. Wow! Naparabang! Pero well, mga ka-vibes, happy Wednesday, happy midweek po. Kalahati na agad ng Linggo ang ating nararating, ang ating natatapos. Kaya ikaw, kung ikaw ay pasukunas sa buhay, ikaw ay may pinagdadaanan, ikaw ay masasabi natin talaga na mga hirap na oo, talagang gapang na sa buong Linggo. Naku, Wednesday pa lamang eh, paano ganun natin yung gagawin? Talagang mahirap na yan. Hindi. Mga ka-vibes, Wednesday na, hindi Wednesday pa lang, okay? Umabot ka na sa 3rd araw po ng pagpasok sa iyong eskwelahan, pagpasok sa iyong trabaho, at okay na okay ka pa, di ba? Kaya sa buhay, wag natin yung susukuan. Mahirap lang talaga sa umpisa. Umpisa na gumising, umpisa na imulat ang ating mga mata. Umpisa na tumulo na ang tubig sa shower o ikaw ay ano nga yung magtabo, di ba? Diyan lang mahirap, pero sa kalagitnaan at kapag patupos na, talagang very, alam mo yon, iba yung pakiramdam. Talagang nakaka-fulfill mga ka-vibes dahil natapos na naman natin. At syempre maya-maya lang masasabi mo na, wow, natapos ko na agad itong Wednesday. Kaya ikaw, kung may mga pabati ka ngayong araw, oo, hayaan mo na mabati ka ni DJ Honey. Hayaan mo na yung pagbati ko sa'yo makabago ng buhay mo. Para life-changing eh, no? Well, mga ka-vibes, ang ating text line number po ay 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Pwedeng-pwede po kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe. Pero alam niyo mga ka-vibes, no, bago tayo magkwentuhan ng seryosohan, well, sasabihin ko sa inyo, marami tayong pagkukwentuhan ngayong araw, hindi lamang basta chismis, hindi lamang po basta gobyerno ito, di ba? Pag-usapan natin yung hindi po natatalakay ng sabihin na natin na hindi nagta-trending, hindi lumalabas sa feed ng ibang tao. Yung hindi masyadong napapag-usapan pero kailangan po nating pagtuunan ng pansin. Mamaya natin yan pag-uusapan mga ka-vibes ha. Kaya abangan nyo at samahan nyo po ako at mangialam po kayo mga ka-vibes no, sa ating pag-uusapan, sa ating mga topic mamaya lamang dahil mahalaga na may alam ka. Oo, hindi lamang puro chismis ang iyong alam. Well, okay lang naman yon. Okay lang naman na may chismis tayong alam. Pero sana po yung mga nangyayari po sa ating paligid, no, lalong-lalo na nakaka-apekto o makaka-apekto sa ating pang-araw-araw, yan po dapat ang ating pinapakaalman. Okay? Okay, Teacher Honey. Dalawang minuto na lamang po bago sumapit ang 10-10. 10:08 na ng umaga. Welcome pa rin. Ay, bakit gano'n? Magpapaliktugtugan na nga. Nagwa-welcome pa si DJ Honey. Pero binabati ko muna ng happy, happy, happy birthday.
2: Happy birthday
1: sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanika nalang mga birthday ngayong araw, ngayong linggo, ngayong buwan. Happy, happy birthday po. Nawa po na kayo po ay maging masaya at lahat po ng inyong mga prayers, lahat po ng inyong mga dreams and goals sa life ay mangyari kung yan ay para sa'yo. Diba? Sa buhay, may mga plans tayo, may mga goals tayo sa buhay, may mga pangarap tayo na gusto nating ma-achieve, gusto nating mangyari sa ating buhay, pero if hindi yan ang para sa'yo, hindi yun mangyayari. At hindi naman ibig sabihin, pinagkaitan ka na ng pangarap mo, o baka nag-redirect ka lang, o baka naman ay may reason kung bakit hindi yun ang para sa'yo, dahil may mas magandang plano sa'yo. Kaya lagi mong tatandaan, okay, na huwag kang malungkot if halimbawa yung ating mga prayers or yung ating mga goals sa buhay or yung ating sabihin na natin mga achieve, kung gusto natin ma-achieve ay medyo na delay, okay? Hindi naman ibig sabihin yan ay no. But somehow, minsan, sometimes, ay baka po nare-redirect lang tayo or pinagwe-wait lang tayo kasi nare-ready pa tayo ni Lord, diba? Mabless kayo ngayong morning. Ay, so magbalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Dahil nga ngayon po ay araw ng Miracles. Sa habang kayo ay naglilinis, kumembot-kembot muna kayo mga ka-vibes. 10:09 in the morning. Ito muna si Meghan Trainor, Made You Look. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GB 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
7: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
8: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
4: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
6: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
6: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
4: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
9: Ng umaga, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes! At syempre, welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Uy mga ka-vibes, naniniwala ba kayo sa survey? O tanong ko lang, survey lang, naniniwala ba kayo sa survey? Hindi kasi diba usually kapag ho nalalapit na po ang eleksyon, opo, tsaka maraming marami pong pinagagamitan ang survey, lalong-lalo na sa politika. Ay, lagot kayo dyan! Hindi kasi nga mga ka-vibes, ito na, no, may lumabas po kasi na, ano, na survey po ang Pulse Asia. Babanggitin na rin natin din, eh, baka hindi nyo pa alam mga ka-vibes, oo. Kasi nga po, kumapit kayo dyan. Dahil nga mga ka-vibes, ito muna tayo sa Vice Presidential Survey po ng Pulse Asia. Hulaan nyo kung sinong number one mga ka-vibes. Hulaan nyo, i-text nyo po sa ating text line number 0926-0798-708. At ang tumama po ay mananalo na tan-tan-tan-tan. Masigabong palakpakan. Hindi, ito na nga mga ka-vibes. Opo, ayon po sa Pulse Asia, ang nangunguna po sa Vice Presidential Survey ay si Senator Bongo na sinundan po niya si Senator Robin Padilla, Senator Bam Aquino, dating Senator Grace Po, Senator Erwin Tulfo, Sen Kiko at MMDA General Manager Nicholas Torre. At syempre mga ka-vibes, ito pa, kumapit pa kayo mga ka-vibes, kumapit kayo! Ito naman ang nangunguna, number one sa senatorial election survey mga ka-vibes. O ito na, hulaan nyo kung sinong nangunguna. Dito na, si ano po, si Senator Robin Padilla! Kiligin kayo mga ka-vibes. Ang kasunod po sa survey mga ka-vibes ni Senator Robin ay sina Pasig City Mayor Vico Soto, Senator Rafi Tulfo, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Lauren Legarda at Manny Pacman Pacquiao! Yun nga mga ka-vibes. O, nalaman nyo na, number one ho sa ating senatorial ay si Senador Padilla at si Senator Bongo naman sa Vice Presidential Survey. Pero mga ka-vibes, 2,400 naman po ang respondents nationwide po. So, wala pa po yan sa 0.5% ng buong populasyon ng Pilipinas. Again, mga ka-vibes, ha, malayo-layo pa ang taong 2028. Yes, malayo pa. Marami pang mga pwedeng mangyari. Minsan ang buhay. Mga ka-vibes, ito ha, hindi ko naman sinasabi na ano, na huwag niyong iboto tong dalawa. Wala ko sinasabing ganun. Baka mamaya. Hindi, ibig ko lang sabihin, malayo pa po ang taong 2028, mga ka-vibes. No? Marami pa po tayong mga kailangang aralin, kailangang tingnan sa kwalifikasyon ng ating mga iboboto po na mga senador, presidente, vice president, including sa mga LGU po ang mayor, vice mayor at inyo pong mga konsehal, 'di ba? Malayo pa yung taong 2028, pero para po sa mga taong lalaban, naku, malapit-lapit na 'yan at panigurado, ngayon pa lamang, naku, nagpaplano na 'yan kung saan nila ilalagay ang malita. Sorry, kung paano sila mangangampanya sa taong 2028. 'Di ba mga ka-vibes, nakakalungkot na imbis na gampanan ng kani-kanilang mga trabaho ay ang ginagampanan nila, ang kanilang pinagtatrabahuhan po ngayon ay ang kanilang paghahanda at pangangampanya sa taong 2028. Ding, ding! Pero ang pinaka-sure po na naghahanda po ngayon ay si Kapitan. Kasi nga po, hindi pa rin po, opo, kumbaga wala pa namang inilalabas po na postponement po hinggil po sa barangay and SK election ngayon pong November 2026. So tuloy na tuloy mga ka-vibes, no? Baka mamaya makikita nyo dyan si yung iyong tropa dyan, no? Yung dating nakasimangot ngayon palangiti. Diba yung dating nandidiri ngayon nagkakamay-kamay na? Diba? Naging palakamay na si ano eh. Naging palakamay na si ano. Si... Ayoko na lang banggitin eh. Pero kasi usong-uso yan sa mga barabarangay, mga ka-vibes, no? Alam nyo, dito sa Pilipinas, nakakatuwa, usually, diba, sa mga barangay, nako, karamihan, o sabi na natin karamihan, magkakamag-anak, no? Kahit magkakamag-anak, opo, na lagi, na dating magkagalit, aba ngayon nagbabatay. Ngayon, ano na, nagkakabatian na ngayon, nagkakasamahan na. At dahil nga po, nangangampanya na pala aring si konsihan. Nangangampanya na pala si kagawad. Wala tayong magagawa. Gustong manungkulan. Malay mo naman, di ba? Gustong manungkulan kasi gusto niya ng pagbabago o gusto niya ng second floor? Ay, ayoko na talaga umimik dito. Hindi mga ka-vibes ha, ito na nga. Ngayong taon, BSKE, makikita natin muli o mas matutunghayan na naman natin muli po ang mga nais lumaban, nais tumakbo na manilbihan sa ating barangay. So sana mga ka-vibes, hindi porkat kamag-anak mo, hindi porkat pinsan mo, hindi porkat ikay pinautang, ay iboboto mo na ha. Titingnan po natin kung siya ay talagang kaboto-boto o talaga namang pasado po mga ka-vibes. At dapat no, ang ating mga ihahalal ay neutral po once na sila ay maupo na. Okay? Ang pangit po kasi minsan no, sa ating mga kababayan, sa ating mga tumatakbo, yung mga candidates mga ka-vibes, no, once na sila ay naupo, ay naku, talagang may revenge po yan. Hindi ka ililista niyan sa 4-piece. Lagot ka dyan. Oo. Pero mga ka-vibes, magbagong buhay na. O, pumalayo-layo pa yan. Pero syempre mga ka-vibes, bigyang daan muna natin po ang pagbati dito. Sabi po dito, DJ Honey, pakigreet please ng aking super sipag at super tiyaga na wife na si Dr. Michelle Martin Balandres. Pati rin ng kids namin na si Achi Aya at Shobi Annie. Tama bang aking pagkakabanggit? Pati rin ang staff sa bahay na sina Tita Emmy, Tita Lynn at Tita Marion. Hello po! Shout out po sa inyo. At syempre muli maraming salamat po, no, Sir Brian, sa iyong pagpapadala ng iyong mensahe. Nawa po na maging masaya kayo sa buong maghapon, sa buong linggo at sa buong taon at hanggang kayo ay nabubuhay! Kaya, syempre mga ka-vibes, ngayong 10:41 na po ng umaga, ayoko man kayong bitinin sa ating mga magagandang tugtugin. Oo, magbalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Again, malayo pa ang taong 2028. May chance pa tayo na aralin, pag-isipan ng ating mga nais shadan na mga pangalan sa balota, no? Uy, grabe naman. Ngayon palag-palag. Parang ako yata yung tatakbo. Oo. Pero mamaya, for sure, tatakbo ako. 10:42 ng umagang araw sa buong Pilipinas. Magbalik-tugtugan muna tayo. Ito muna po ang Tatsulok by Bamboo. Muli ito po si DJ Honey. Ito lamang po sa GB99.9. Your good vibes.

11:14 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat! Tugtugan at kwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes! At inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey! Alam niyo ba nagtatagal? Talagang lahat na po ng aking, yung programa ko, oo, may ano na, may tono na. Tapos, wala na, hindi ko na alam gagawin ko. Nasanay na ako. Paano ba to? Pero mga ka-vibes, ito na nga. Diba kanina ay akin pong nabanggit yung atin hong mga nangunguna sa vice presidential at senatorial. Ay, ito na nga ngayon. Oh, magulat kayo mga ka-vibes. Oh, ito na. Ito naman ang pinaka-iniintay na lahat, ang presidential preference po. Preference? Hindi, ito na po. Nangunguna po ng may 49% Filipinos. Uy, almost 50% na mga Pinoy. Sino man ang in-interview na rin? Charot lang. Hindi, 49% daw po ng mga Pilipino ang nagsasabi o ang may gusto po na ang kanilang maging presidente sa taong 2028 ay ang atin pong kasalukuyang Vice President VP Sara Duterte. Yun siya. Oo. VP Sara Duterte daw po ang ninanais ng mga 2,000 na 50% na 2,400 na respondents. Ayon po yan mga ka-vibes no, sa survey. Though mga ka-vibes, malayo pa. At saka itugang survey Kailangan nating paniwalaan. Tareng! Charot lang mga ka-vibes. No? At syempre, pumangalwa naman po si former Vice President at ngayon po ay si Naga City Mayor Lenny Robredo na mayroon pong 26%. At pumapangatlo naman po sa listahan si Senator Raffy Tulfo na nasa ikatatlo po na 14%. Grabe, alam nyo, sa totoo lang na-excite ako ha. Gustong-gusto ko to yung nagbabanggit ng mga pangalan. Tapos nakikita ko yung mga numbers. Gustong-gusto ko yun. No? Lakas maka-election po nito. Pero ito po, again mga ka-vibes, no, ay survey lamang ng mayroon pong 2,400 representative adults. So mga ka-vibes, hindi pa po yan nakaka-isang persyento ng populasyon po ng Pilipinas. Marami pa po tayong mga kababayan, baka hindi na-interview. Bakit ako hindi nakasama diyan? Hindi mga ka-vibes, kayo talaga ngayon. Oh, maulit ko lang ha, baka kasi kaka-tune nyo pa lang dito sa ating programa. Again, malayo pa ho ang taong 2028. Marami pa tayong dapat kilatisin. Oo, tingnan natin, okay? Baka kasi mamaya, mabigyan ng malita. Magbabago ang isip ko. Oo, bigyan nyo ako ng malita. Mga 5 malita, okay na ako. Oo, magbago ang isip ko. Pero alam nyo, mga ka-vibes, no? Alam ko marami sa inyong mga lugar. Talaga naman hong talamak po ang vote buying. Medyo maaga pa po itong usapin, pero nangyayari talaga dito sa atin sa Pilipinas, ang pamimigay ho, ang panunuhol sa ating mga kababayan. Pero syempre, ang mahalaga, tanggapin nyo kasi. O sayang ang biyaya. Pero iboto nyo ang gusto nyo, mga ka-vibes. Yun lamang naman. Ngayon pa lang, isa puso nyo na yan. O tanggapin nyo, pero huwag nyong iboto. I mean, iboto nyo kung sino ang ninanais nyo. Pero mga ka-vibes, hindi po dyan iikot ang ating pag-uusapan ngayong araw. Alam nyo po, mga ka-vibes, na mayroon po tayo ngayon na hindi ko masasabing trending, pero dapat pong pag-usapan o dapat magkameron po ng kamalayan ang ating pong mga kababayan. Kasi syempre mga ka-vibes, mahirap na no, na baka mamaya ay wala na tayong magawa. Nandyan na po, pirmado na, wala na tayong magagawa. Kawawa na naman tayo mga Pilipino. Naisahan na naman tayo. Pero wait lang, bago nga ang lahat mga ka-vibes, alam nyo po ba na ang tan-tananan, hahanapin ko lang yung aking source. Ito na po mga ka-vibes, yung Angat Dam po ay nasa 152.2 meters na po
na low water level po. At sabi po ng PAGASA ay mas bababa pa po iyan. Mga kababs, ito pong si Angat Dam. Ito po ang nagsusupply sa may Maynila at sa mga karatig lugar po nito ng tubig. Opo, sila pa nagagamit nyo sa paglalaba, sa inyong paliligo, sa inyong iniinom na tubig, sa pang-araw-araw, pati na rin po tubig doon po sa mga ginagamit po natin sa palayan. Okay, at syempre dahil nga po mag-El Nino pa, mga ka-vibes, mainit pa ang ating nararanasang panahon, kakaunti ang ulan. Hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng source ng ulan. Dati, no, ayaw natin ng umuulan. Ayaw po natin, mga ka-vibes, ng bagyo. Kasi nga, syempre, tayo po ay binabaha. Pero alam nyo po ba, ang isa po sa nagiging or nakikitang solusyon bukod po sa pagtitipid po ng tubig, mga ka-vibes, ay ang tubig ulan mula po sa mga bagyo. Kasi po, doon po sa may lugar po nito, no, may nakita kong video, mga ka-vibes, na in-interview siya or parang vlogger siya. Parang talagang vlogger talaga yung ginawa kong source talaga, oh. Na kahit po yung inuulan po tuwing thunderstorm, di ba, sabihin na natin 2 to 3 hours po yung pag-ulan, hindi daw po sasapat para po umangat po ang level po ng Angat Dam. Ang kinakailangan po ay isang buong linggo na pag-ulan po mula po sa bagyo. So mga ka-vibes, no, dati ayaw natin ng umuulan, no. Gusto natin yung sapat lamang, yung hindi tayo babahain. Pero ngayon, no, isa sa mga ipinagdarasal po ng mga tao, isa sa mga pinagdarasal ng mga, syempre, ng ating mga kapatid, mga kababayan po na mga magsasaka ay ang umulan para po masustantuhan or para magkameron po tayo ng sapat na supply ng tubig. Malayo ito sa Batangas, hindi naman natin pinagkukuhanan po ng tubig ang Angat Dam, pero syempre bilang tao, bilang mamamayan po ng Pilipinas, no, marunong po tayong magtipid ng ating mga tubig. Kasi hindi natin alam, no, hindi natin alam hanggang kailan tayo mayroong supply, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo may maiinom na malinis na tubig. Kaya ngayon talaga i-practice po natin ang pagtitipid. Okay? Tulad po ng kuryente, mga ka-vibes, na tatandaan nyo nung mga nakakaraang buwan po ay nakaranas po tayo ng mga rotational brownout kasi nga po hindi po sumasapat ang naibibigay po na supply ng ating ng national ano nga tawag doon? Ng national grid? Ng Luzon grid. Ng Luzon grid, mga ka-vibes, na hindi nasapat sa ginagamit po or pagkonsumo ng mga tao po, mga ka-vibes. Kaya sana sa lahat ng bagay, matuto tayo magtipid. Hindi lamang sa pera. Hindi lamang tayo sa pera dapat nagtitipid. Pati rin po sa ating mga supply ng kuryente at tubig. At syempre po, dapat pangalagaan din natin ang ating inakalikasan. Kumanta siya. Sinabi niya yun. 11:22 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Meron pa akong i-share mamaya sa inyo. Marami pa tayong pag-uusapan, pero syempre, mga ka-vibes, hindi ko muna kayo bibitinin sa ating mga tugtugin. Again, ito po si DJ Honey na nagsasabi sa inyo, magtipid ng tubig at ng kuryente. Syempre, isama nyo na rin, itipidin nyo na rin ang inyong mga sinasahod. At hindi natin alam, next week, baka magtaas na naman ang presyo ng petrolyo, ng langis. Tapos, kasunod na nyan, ang mataas ho na presyo ng bilihin. Okay, magtipid kayo ha, magtipid kayo. 11:23 ng umaga, ang oras sa buong Pilipinas. Ito pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito pa si DJ Honey sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, dito lamang yan sa GB99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bossing!
6: Oy, Bossing! Magandang umaga!
5: Bye, ka. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
6: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
5: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun?
9: DJ? Pasang request naman po.
10: Hello po. Pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
11: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request.
6: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
11: Request ka na!
0: GV99.9.

0: 7:37 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat, at tugtugan at kwentuhan dito lamang po sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre, inyo pa rin pong napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. At inyo nga pong napapakinggan ang awiting Chinito by Yang Constantino. Shout out sa lahat ng mga Chinito maputi matangkad. Bakit gano'n? Shout out po sa inyo. PM nyo po si DJ Honey. I-search na lang po sa Facebook, DJ Honey. Tsareng, tsareng lang. Hindi, pero speaking of Chinito, mga ka-vibes, speaking of mga singkit, pero Chinese national. Hindi, kasi mga ka-vibes, diba, usap-usapan po ngayon ang panibago na naman pong panghaharas ng Chinese Coast Guard sa ating mga kababayan. Sa ating kababayan po sa tauhan, mga ka-vibes ng Philippine Coast Guard, kung hindi po ako nagkakamali, no? Or, oh nga, tama po, tama. Kasi nga po, talaga namang itong mga Chinese Coast Guard, ewan ko ba, lisanin nyo na po ang West Philippine Sea. Amin po ito, sa Pilipinas po ito. Oo, hindi nyo ako madadaan sa mga singkit, matangkad at mapuputi yung itsura. Amin ang Pilipinas, malamang, amin po ang West Philippine Sea, mga ka-vibes. No, alam nyo, may napanood ako sa social media, no? For sure, napanood nyo na rin itong This is Lance! This is DJ Honey! Si Lance po ang isa po sa pinaka kinagigiliwan po ngayon na social media creator or sa content creator po sa social media na nagbibigay po ng mga facts, opo, or dagdag kaalaman sa kanyang mga viewers po, no? At syempre, nakakatulong po yun para ang kanyang mga listeners ay magkameron po ng sapat na kaalaman sa siyensya at syempre sa mga current events po na dapat po ay alam po ng mga kababayan po natin. So ito na nga, si Lance, pumunta siya sa Pag-asa Island. Opo, kung saan nando doon po yung ating mga kababayan. Opo, yung mga doon din po ang tinitigilan po ng ating mga tropa na nagbabantay po dito po sa ating, syempre sa West Philippine Sea. Pati na rin syempre yung Kalayaan Island, Pag-asa Island po ang tinitirhan po ng ating mga kababayan. So may mga Pinoy po doon. Nakita ko po, no? O napanood po natin yung istorya po ng mga mangingisda po doon na dati po, no, sa isang buong maghapon ay nakakamarami pong tonelada sila ng isda na naibebenta po nila, kinakain po nila, at syempre, di ba, source of income nila siya ang pangingisda. Pero ngayon po, na-present po doon ang mga Chinese nationals. Sila po ay nangingisda, dinidinamita po nila yung mga isda po doon. Alam nyo, bibihira na daw po na makaisang kilo at nakakatatlong isda lamang po sa buong maghapon, mga ka-vibes, ang ating mga mangingisda. So mahalaga na alam mo dapat na meron po tayong ganitong nangyayari po dito sa Pag-asa Island na sa municipality po ng Kalayaan, Palawan, mga ka-vibes. No? Mahalaga na tayo po ay aware, mahalaga na tayo po ay updated sa mga nangyayari na ito na nga, di ba? May pangaharas po na ginagawa ito pong ang China, mga ka-vibes, sa ating mga kababayang Pilipino. At syempre, naapektuhan ang kabuhayan ng ating mga kaibigan ho, ang ating mga ka-vibes po doon sa Pag-asa Island. Nako, mga ka-vibes. Huwag kayo kasi puro, ano? Huwag kayo puro kung ano-ano pinapanood ninyo. Kayo talaga, dapat po pinapanood natin, pinakikinggan natin, inaalam natin, ano na ba ang nangyayari sa Pilipinas? Diba, alam ko, walang masama po na tayo po ay ma-involve at mangialam po sa nangyayari po sa ating gobyerno. Pero dapat din po, alam din natin kung paano natin na papanindigan itong mga kaalaman na meron tayo, no? Hindi lamang po sa flood control, hindi lamang po sa impeachment trial, hindi lamang po kay President Bongbong Marcos, hindi lamang sa four-piece ayuda ang dapat po nating inaantabayan na balita, mga ka-vibes. Alamin natin, no, ano na bang mga nangyayari, 'di ba? May mga balita pa na ito pong batanes pa, mga ka-vibes, 'di ba? Hindi na daw iyon sa Pilipinas. 'Di ba? Inaangkin na nila. Kunin niyo na ang lahat. Wag lang siya. Pero mga ka-vibes, no, kidding aside, ito po ay seryosohang usapan, no? At talagang marami pong mga nangyayari talaga na hindi kaaya-aya at hindi maganda po sa tropa po ng mga ating pong otoridad na nangangalaga at nagpoprotekta po ng ating pagmamayari, no? So sana tayo po ay maging aware at huwag natin basta-basta ibigay kung ano ang meron ng Pilipinas. Kasi po, ito pong Pag-asa Island, ito pong West Philippine Sea, marami pong yaman na meron po dyan. Kaya naman talagang ang interest po ng mga Chinese at iba't ibang mga bansa ay hindi rin naman biro, mga ka-vibes. So, sana po ipagpatuloy natin, ipagdasal po natin, mga ka-vibes, no? Na matigil na po itong pangaharas ng China dito po sa ating mga tropa. Tropa talaga, oo. Ay nako, nakakalungkot mang isipin, mga ka-vibes. Nakakalungkot man at may kailangan pa talagang masugatan na mga kababayan natin, na mga tauhan po ng Philippine Coast Guard, no? Sana talaga matigil na po yung mga ganitong usapin. At ikaw na nakikinig ngayon, ano? Ito na yung sign para ikaw po ay mangialam na sa mga nangyayari sa ating paligid. 11:44 ng umaga, ang oras sa buong Pilipinas. Ano ba ang iyong nararamdaman? Ano ba ang iyong nafe-feel ngayon, no? Ano ang itumatakbo sa isipan mo? Ano, nagagalit ka ba? Natatawa ka ba? Nalulungkot ka ba? Masaya ka ba? Diba? Ipadala yan sa ating text line number 0926-079-8708. At syempre, mga ka-vibes, Facebook page po natin, GV99.9 FM. Nandiyan po yung ating link para sa ating online live streaming. 11:44 ng umaga ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Habang kayo po ay nagtatanghalian o di kaya naman naggagayak ng inyong mga rekado sa inyong tanghalian, mag-smile ka naman dyan. Oo, ikaw ay ngumiti, ikaw ay kumembot-kembot para naman ang ating mga lulutuin ay masarap. Kesa, mga ka-vibes, muli ako magbabalik maya-maya lamang. Siyempre dito po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan, dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes.
1: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
5: Ng hapon, mga ka-vibes. Ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Wheat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre, mga ka-vibes, inyo pa rin napapakinggan at nakakasama ang pinakasweet na DJ sa balat ng radyo. Yes, opo, ako talaga yun. Ako lang talaga yung pinaka-pinaka-pinaka-pinaka-pinaka-sweet. Pinaka-sweet na DJ sa walat ng radyo, DJ Honey po. Magandang hapon mga ka-vibes, no? Magandang hapon sa inyong lahat. Happy, happy, happy, happy Wednesday po. Magandang tanghali, magandang hapon na po. At mga ka-vibes, ngayong araw ng Miyerkules, naku naman, kalahati na agad ng linggong ating natatapos. Alam nyo, ang akin hong motivation ngayon po, ngayong linggo, sa totoo lang, opo, ay Biyernes, opo, yung pahinga, yung... Ano ba naman ito? Puro na lang ako pahinga. Saan ba ako napapagod? Ay naku mga ka-vibes, ang ating tanong of the day ay umiikot po sa usapin patungkol po sa kaibigan. Kasi ang tanong ni DJ Honey ngayon ay para sa'yo, anong senyales na peke o pinaplastic ka lang ng kaibigan mo? O dahil nga tungkol sa friendship, ang ating pag-uusapan, ang iyong mga kasagutan dyan ay ipadala nyo po sa ating hotline number 0926079870. At ang ating Facebook page naman po ay GV99.9FM. I-search nyo lamang po, i-type nyo lamang sa inyong mga Facebook yan. At makikita nyo na po din dyan ang ating link para po sa ating online live streaming. Ito na nga mga ka-vibes, konting update lamang po, no? Dahil nga po ay may binabantayan po tayo ngayon na LPA. Ay, ito na nga, pumasok na siya. Ang LPA po na ating binabantayan, napapangalanan pong si Quiapo, ay nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw po ng Miyerkules. So, posible mga ka-vibes, no, ayon po sa pag-asa na uulanin po ang bahagi ng Luzon dahil nga po sa papairali naman po o muli na namang magbabalik ang habagat, no, mga ka-vibes. Kanina nabanggit natin si Angat Dam na bumaba na naman po talaga sa talagang low critical level po ang Angat Dam. So, sana ito pong pag-ulan po ngayong linggo or pag-ulan sa weekend nawa po mga ka-vibes, no, na magdala po ng blessing na ulan at tubig sa mga dam na nangangailangan po ng supply. Pati na rin sa lahat ng mga pananim ng atin pong mga kababayan na mga magsasaka na labis pong naapektuhan dahil nga po sa patuloy na mainit na panahon na ating nararanasan. Nanunuyo ang kanilang lupain. Siyempre, pag nanunuyo o pagtagtuyo ay namamatay po ang kanilang pananim. Sila po ay nag-invest pero wala silang aanihin, wala silang pagkakakitaan. Magugutom ang ating mga kababayang Pilipino. Kaya mga ka-vibes, ipagdasal po natin no, na nawa po na ito pong mga pag-ulan po na ito ay magbigay po ng supply na tubig at syempre madiligan ang mga taniman ng ating pong mga magsasaka. At syempre, no, kakibat din ang ating kagustuhan na madagdagan o sabihin na nating kagustuhang umulan ay sana naman po huwag naman mabaha ang ating mga kababayan. Ang hirap, no? Hindi mo alam kung saan lulugar. Diba? Pinagdadasal mo na gusto mo ng ulan pero ang kapalit naman noon, posible po nabahain ng ibang mga lugar. Kaya mahalaga po talaga no, na tayo po ay laging nakikinig. Opo, syempre dito sa ating istasyon, lagi tayo nagbibigay ng weather update para pinaghahandaan natin ang anumang mga kalamidad, ano na, ang mga pag-ulan, di ba? Dapat ready po tayo dyan para hindi po tayo maabutan mga ka-vibes ng mga pagbaha sa ating mga lugar, lalong-lalo na kung umaabot po ng lagpas tao o lagpas bahay ang tubig. Baha at mababalik na naman yan sa flood control. Ay naku, kailan nga ba ito matatapos? Pero syempre mga ka-vibes, bago matapos ang ating programa, babalikan natin ang ating tanong of the day, ang ating topic na paano o anong senyales ng iyong kaibigan? Opo, paano o para sa'yo? Kayo ba today? Kayo ko ba today? Para sa'yo ng senyales na peke o pinaplastic ka na ng kaibigan mo. Ang ating text line number, uulitin ko po para po sa mga hindi pa nakakakinig. 0926-079-8708. Ulitin ko po ha. 0926-079-8708. Nabara pang naging customer service po tayo do. Okay, tayo ni DJ Honey ang inyong mga kasagutan ha. Pati ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Iintayin ko ang inyong mga mensahe, ang inyong mga kasagutan. Pero for now, magbalik tugtugan muna tayo. Muli ako yung magbabalik later lamang mga ka-vibes ha. Chill lamang po kayo, oo. Top 27 ng hapon na po ang oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey sa ating program Honeybeat, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, paring dayo, paring dayo.
5: Ah,
4: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
5: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
4: Pero, utang with interest.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Busy? Pasang request naman po.
9: Hello po. Pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
4: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
4: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
4: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request!
4: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
10: Request ka na!
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
7: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
12: para sa good vibes na walang humpay
13: dito sa GV 99.

0: 12:37 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po inyo pa rin napapakinggan hanggang alauna ng hapon, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At napakinggan nyo nga po ang awitin, isang magandang awitin. Ang Kaibigan Mo by Sarah GG. At ang alam ko ay kaduet niya dito si Yeng Constantino. Oo, pero mga ka-vibes, pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa friendship. Tungkol sa friends. Hindi, ito na. Seryoso na tayo mga ka-vibes. Na para bang mga ka-vibes pa natin ang may problema. Hindi, ito na nga mga ka-vibes, no? Kasi habang nagsascroll ako sa social media, nakita ko yung mga friends ko dati nung ako ay high school. Feeling ko hindi naman sila nakikinig sa okay. Huwag nyo i-record data. Sabi nyo, oh, si DJ Honey, mga friendship ni DJ Honey. Hindi, ito na. Nakita ko yung ano, yung sa isang post na mayroon kasi kaming circle of friends. Oo, tapos 9 kami. Ano ba ako 9 kami? O 9 or 8. Tapos nakita ko siya na parang hala, kompleto sila. Tapos wala na si DJ Honey dun sa circle. Hindi naman ako affected. Hindi naman ako affected. It's just that kasi sa Manila ako nag-aral ng college. So yung mga friends ko before, tuwing may ano sila, tuwing may tambay moment sila, tuwing gabi or tuwing basta pag may gala sila or makikita-kita sila, hindi ako nakakasama kasi nga nasa Manila ako. So parang kung ano na yung na-build na relationship namin nung high school, well, sila na-extend nila hanggang college. Si DJ Honey, hindi na ako nakasama dun sa era na sila po ang bumubuo ng memories at relationship noong college na po si DJ Honey. Noong college na kami. So, okay lang. Kasi unti-unti naman, nasanay naman ako. Kasi ako rin yung problema na lagi rin ako nag-know na parang hindi na rin ako nagbibigay effort na makita sila or makausap sila. Pero, ano naman ha, pinangahawakan ko pa rin or parang tinetreasure ko pa naman yung mga memories at mga pinagsamahan namin nung high school. Sadyang, hindi lang talaga siguro nakatadhana na maging magtropa-tropa pa rin kami or maging magkakaibigan kami hanggang college at hanggang ngayon sa punto ng buhay ko. Pero ano ha, wala akong sama ng loob or anything sa kanila. Nung college pa lang ako, parang sabi ko, hala, hindi na ako nakakasama. So parang unti-unti ko nang natatanggap agad na may iwan na talaga ako, oo. Pero okay lang yun, oo. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na kailangan kong umiyak or kailangan ko talagang habulin kung sino yung mga umalis. Well, hindi naman sila umalis. Siguro ako yung umalis. Ako yung ano, nag-evict sa sarili ko. Pero hindi nga, hindi naman sila, wala naman silang ginawang anything. Naalala ko lang kasi nga tungkol sa pagmamahalan. Kasi ikaw, baka nalulungkot ka ngayon na baka kinut off ka ng friend mo or nag-cut off ka ng friend mo. Baka nalulungkot ka kasi syempre nasanay tayo na nandyan sila. Pero alam mo, lagi mong tatandaan na paulit-ulit ako dito sa radyo na lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay hindi po yun, hindi yun basta lang. Opo, sinadya yun or yun yung nakatadhana na mangyari sa buhay mo. So, kung ikaw ngayon ay may namimiss na friend, okay lang na mamiss. Pero, lagi mong tatandaan kasi na kailangan mong i-practice na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, kaya mong mag-isa, kaya mong mag-dine-in sa labas, mag-isa, oo, mag-dine-in sa labas talaga. Kumain mag-isa sa labas, opo na mag-isa, mag-travel mag-isa. Kasi at the end of the day, hindi natin alam kung sino yung mga tao na magsistay po sa buhay natin. At dyan papapasok yung mga kaibigan natin. Dyan papasok yung ating tanong na ano ang senyales na peke o pinaplastika ng kaibigan mo? Kasi nga, di ba, kapag pinaplastik ka na, kapag feel mo na fake na yung pinapakita sa'yo ng kaibigan mo, ilalet go mo na sila, ika-cut off mo na sila, hindi mo na sila pagsustain sa buhay mo kasi nakakaubos po yun ng energy. At kapag naubos na yung energy mo, uy, bahala ka, ikaw ang magsasuffer dyan. So ito, sabi dito, kapag mabait siya sa harap mo, pero iba ang sinasabi niya kapag nakatalikod ka yan, pagpa-plastic yan, kapag nandyan lang siya, kapag may kailangan lamang siya sa'yo, kapag hindi siya masaya sa mga achievements mo, di ba? Yung tipong naiinggit siya kung ano yung mga na-achieve mo sa life, kapag palagi kang kinukumpara sa ibang tao para maliitin ka, kapag iba ang trato niya sa'yo kapag may iba kang kasama, at kapag ramdam mong ginagamit ka lang kapag convenient. Alam niyo ang sakit, no? Ang sakit kasi may mga tao na handang sumunod, hanggang handang magsunod-sunuran sa mga kaibigan nila kasi takot silang mag-isa. Takot silang maiwan, takot sila na tanggapin yung fact na mag-isa na lang siya, nawala na siyang friends, 'di ba? Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung may mga bata diyan, no, huwag niyo masyadong idepende yung inyong mga sarili sa ibang tao kasi dadating at dadating ang araw, hindi natin alam kung sinong-sino yung mga tao na magsistay at totoo sa ating buhay. Kaya hindi mahalaga, no, na marami kang kaibigan. Hindi yun mahalaga. Alam mo, sa buhay ngayon, sa ating mga dinaranas po, no, ang mahalaga po ay yung totoo kahit kakaunting kaibigan. Kahit ano, kahit isa lang, okay na yun. Talaga, dyan talaga papasok yung quality over quantity, mga ka-vibes. So, ikaw, baka meron ka ngayong pinagdadaanan. Alam mo, lilipas din yan. Oo. Umire ka lang. Umire ka lang. Alam mo, hindi lahat kasi nang nakangiti sa'yo ay totoong masaya po para sa'yo. Diba? Ang tunay na friend, ang tunay po na kaibigan, ang tunay na tropa ay hindi perfect. Walang perfect na tao, diba? Pero yung totoo, yun yung mahalaga, no? Yung totoo, kahit sila po ay masasama ang ugali, huwag ka lang paplastikin. Basta totoo, okay na yan. Opo. Kaya kung may taong nagpapakita sa'yo ng pagiging plastic, huwag na rin sayangin po ang oras mo sa pagpapatunay ng halaga mo. Mas mahalaga ang kakaunting kaibigang sincere kesa maraming kaibigang hindi mo alam kung alin at sino ang totoo. Diba, piliin po natin yung mga taong nagbibigay po ng peace, ng kapayapaan, hindi lamang po pagdududa, hindi yung hindi ka na makatulog sa gabi kakaisip, no? Dahil ang tunay na pagkakaibigan, hindi kailangang magkunwari. Okay, ha? Ngayon, kung ikaw ay nakaka-feel o bahala ka na, nasa sa'yo na ang desisyon, narinig mo na ang dapat mong marinig, hindi ka naman mapipilit ni DJ Honey kung gusto mo pa rin mag-stay dyan sa kaibigan mong yan. So, nasa sa'yo na ang bola. O, ipinasa ko na sa inyo ang bola, mga ka-vibes. Well, 1:40. Oo, yun ang 1:40. 12:46 na ng hapon ang oras sa ating buong Pilipinas. Magbalik tugtugan muna tayo, mga ka-vibes. Babalik maya-maya lamang si DJ Honey sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: GV 99.9.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
5: Vibe, 7 minutes na lang bago sumapit po ang alauna ng hapon. Basahin muna natin ito pong mensahe po ni Sir Romeo de Guzman. Hello DJ Honey, una sa lahat binabati ko lahat ng DJ ng GVFM para sa akin. Masasabi ko, ganun lang siya sa akin dahil saka lang niya ako itchichismis kapag may kailangan lang. Ay, itchachat. Itchachat pala yun. Sa kanya lang ako itchachat kapag may kailangan lang siya sa akin. At kung kailan lang siya pupunta din sa amin bago kapag kakausapin, iba kanyang sinasabi. Plastic talaga bago ikukwento pa niya sa iba. Please play the song Power of Love. Binabati ko nga pala lahat ng nakikinig Dine sa San Jose, Batangas at binabati ko De Guzman family at Matala family kina Amelia Magtibay, Rommel Alia at binabati ko lahat ng nakikinig Dine sa Elias City from Romeo De Guzman. Thank you po Sir Romeo at syempre sa mga nakikinig po ngayon dyan sa may San Jose, Batangas. Thank you so much po ha sa inyong pagpapadala ng inyong mensahe. Pero mga ka-vibes, wala na tayong oras, no? Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang alas 9 ng umaga. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Para sa lahat ng mga samahan or friendship na talagang totoo po na nagsasama mga ka-vibes. Ito muna, iiwan ako muna kayo ng awiting That's What Friends Are For. Muli, ito po si DJ Honey. Happy Wednesday! Bye!

GV 99.9 Your Good Vibes. Nakakasama nyo pa rin. Siyempre, sino pa ba, no? The one and only Papa P sa programa, the best request on behalf of DJ Rico. Nakakasama nyo ako at 1 PM to 3 PM. Kamusta kayo mga ka-vibes? Nakapag-lunch na ba ang lahat? And dito sa station medyo ano, gloomy yung weather, no? Kanina napakainit, ngayon medyo ano na, medyo makulimlim na, no? But anyway, no mga ka-vibes, ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? But bago ko sabihin ko ano yung pag-uusapan natin ngayon, may kikwento lang ako. Alam nyo naman, no? Meron tayong mga ano yung mga intrusive thoughts. Kapag tayo lang mag-isa, yung mga bagay na ginagawa natin. Uy, ano yan? Ba't ganyan? Hindi, no? And alam nyo yun, minsan may mga bagay tayo na ginagawa kapag, ano, walang nakakakita, no? Kumbaga, ano, parang mga secret habits, Ikaw, ano secret habits mo? And di naman yun masama, no, mga kawis? Pero nakakaya lang kasi pag may nakakakita. Kaya nangyari sa akin kagabi o kahapon ba yun? Parang ganun, no? So, syempre may nangati sa atin. Normal naman siguro yun. Hindi ko nalang sasabihin kung saan parte, no? But yun, anyway. But yun, syempre nagkamot tayo, no? Tapos may nakakita. Nakakaya naman talaga, no? Pero, aminin nyo mga ka-vibes, iba ang confidence natin kapag tayo lang mag-isa. Minsan nga, alam nyo yun, sa school, kung saan man, may concert sa harap ng salamin, di ba? Parang ano, kumakanta tayo sa harap ng salamin, akala mo singer talaga . Tapos, o kaya minsan, may run away sa sala, o kaya bigla na lang ano, may acceptance speech na parang nanalo ng award. Wow! yun na nga, no, mga ka-vibes. Parang ganun, alam nyo yun, minsan may mga bagay tayo na kapag tayo lang mag-isa, kaya natin gawin, no? Confident tayo kasi wala naman nakakita. O kaya yung ano, lumabas ka sa CR ng di ka pa tapos. Tapos kukunin mo yung tuwalya mo, tatakbo ka sa kwarto mo, hubo ka, tapos kukunin mo yung tuwalya mo. Yung mga ganun, no? Ganun kalakas yung mga loob mo. But anyway, no, mga ka-vibes, ikaw ba? Anong bagay ang ginagawa mo kapag walang nakakakita? Sigurado ako maraming makakarelate dyan. I-text mo na sa ating hotline yan ng 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV 99.9 FM or sa aming website na GV999.live na makikita mo sa aming Facebook page. Nakapin na yan dyan. Click mo na lang and direct na yan sa ating official website. No? But anyway, mga ka-webs, for now, balik tugtugan muna tayo. No? Here's Waka Waka by Shakira. All here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes.

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
2: anyos. GV99.9. This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: It is now
8: 1:20.
2: In the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: From top foreign hits

0: GB99.9, your good vibes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Paragardeng! Paragardeng!
6: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
5: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
6: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
5: Pero, bulol ka!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun?
9: Busy? Pasang request naman po.
10: Hello po? Pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
11: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
12: Sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
11: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
12: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
11: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
13: The best request!
11: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes.
12: Request ka na!
14: You're still listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. Nakakasama niyo pa rin, syempre, and the one and only Papa P sa programa The Best Request on behalf of DJ Rico. Hey! Yun o, sa mga bago kakatunin pa lang dyan, mga kabalos. Ang pinag-uusapan natin kanina ay, anong bagay ang ginagawa mo kapag walang nakakakilala? Naku, ako, marami akong bagay na ginagawa ng mga kabalos kapag walang nakakita sa akin. Lalo na, kunwari, makain ako mag-isa sa kusina. Ano yarn? Daga yarn. Yung kaya nananaba eh, kaya ganyan-ganyan eh. Yun, tapos, o kaya, ano, kapag walang nakakita sa akin, Hinaya ko bukas yung CR kahit naliligo ako, ganun. Pag mag-isa lang naman ako sa bahay, no? Eto, sabi ni Dexter 4827, no? Maraming salamat sa pag-text, no? Sa ating estasyon, 4827. Eto, sabi niya, Papi, magandang hapon. Kapag walang tao sa bahay, ginagawa kong concert stage ang sala. Tumutungtong ako sa lamesa at may hawak akong walis na nagsisilbing mikropino at kinakanta ko yung Apatse ni Bruno Mars at Rose. Wow! Tapos sumasayo ka na Apatse, ganun. maraming salamat sa iyo, 4827, no? And ito pa, sabi ni 9154, Papa P, ako naman minsan kapag walang nakakakita sa akin, ginagawa ko sa sarili ko, ini-interview ko. Ah, ano daw? Ang ginagawa ko sa sarili ko, ni-interview ko sa salamin. Ha? Ni-interview mo sa salamin? Parang iba yun ha. Mag-interview ka sa salamin tapos sarili mo. Well, minsan ganun din ako eh. No? Uy, parang baka may problema na sa kung saan-saan yan ha. Hindi na salamin kailangan yan. Ay, hindi. But anyway, no, mga ka-vibes, alam nyo naman na normal lang naman magkaroon ng ng kakaibang habits, no? Minsan, ito pa nga yung paraan natin para ano, alam mo yun, ma-relax, mailabas natin yung mga thoughts natin, yung intrusive thoughts natin, mailabas natin, no? Sa mga gantong paraan, no? Ang dami kaya natin mga ganto, no? Tapos, meron din, alam nyo mga ka-vibes, meron din mga tao na, alam nyo yun, kapag mag-isa lang sila, bigla na lang nagiging, ano, artista? Wow, artista yarn. May umiiyak sa imaginary na, ano, yung, kware, ano, yung parang napanood nila sa isang pelikula, ganun, ni-imagine nila nag-break up, o kaya may nagpa-practice ng speech. At meron ding ano eh, yung gumagawa ng eksena parang sa TV o kaya sa teleserye. Diba ganun, no? yung intrusive thoughts talaga natin, no? Pag tumama, tama talaga. Pero pag may tapos meron din ano eh, yung may ano, yung instant power face naman, yung alam niyo, hindi ko na alam. Yung pag wala na kita sa atin, yung mood natin paiba-iba talaga eh, no? Pati ko ba ka vibes? Natanong din kita, no? Mag-isa ka siguro ngayon sa inyo. Anong bagay ang ginagawa mo kapag wala nakakita? Uy, ang utak, ha? Ilagay sa tama. I-message mo na sa ating hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GV99.9FM. Siyempre, pagpasok mo sa ating Facebook page, makikita mo dyan yung, ano eh, yung link namin ng online streaming. Nakapin na yan dyan. Pipintutin mo na lang and direct ka na sa ating online streaming. No? Pwede ka mag-comment doon or manood and anything. Pwede ka mag-comment na mababasa natin live na live yan dito sa session. But for now, eh, mga ka-vibes, eh, anong bagay ang ginagawa mo kapag wala nakita? Eh, pero balik tugtugan mo na tayo habang natay natin yung mga sagot nyo, no? Here's Buloy by Prokya ni Edgar. Oy, nag-play. Here's Buloy again. Here's Buloy by Prokya ni Edgar. All here. The most influential Good Vibes radio station.

maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Goodbye!

0: GV99.9, your good vibes.
1: We are back again, no, mga vibes, sa programang The Best Requests on behalf of DJ Rico, only here, GV99.9, your good vibes. Nakakasama niyo pa rin, syempre, the one and only Papa P. Ano nga ba pinag-usapan natin kanina, mga kabibs? Sa mga bagong kakatunin pa lang, sa mga kakatapos lang mag-lunch, sana all, no? Nakapag-lunch na, no? Na, baka naman, no? Makakatapos lang mag-lunch, tapos nagsisiesta na ngayon, nakikinig sa amin, nakikinig sa radyo, no? Ang pinag-usapan natin kanina ay, ano ang bagay ang ginagawa mo kapag walang nakakita siya? Kapag walang nakakita, no? Siyempre, kumari, sa madilim, sa kung saan-saan man, sa liblib. Wala nakakita sa'yo doon, pero may ano doon eh. May mga scary creatures inyo makakita sa'yo, no? But anyway, ito. Sabi ni ano, ni... Ay, pangalan tuloy. Sabi ni Texter 7306. Maraming salamat sa pag-text, no? 7306. Papa P, ako, kapag wala nakakita sa akin, nagpa-practice ako ng speech.

na parang nanalo sa award. Huh? Peach na nanalo sa award, ah. Paano yun? Parang ano ka dun, ah? Parang host ka ba naman? Ganon. Eto pa, sabi ni 1843, Papa P, kapag wala nakakita sa akin, sumasayo ako kahit wala namang music. Ha? Sumasayo ka kahit wala music? Ano yun? Ang galing mo naman, no? 1843, hindi ko alam kung paano yung ginagawa yun, no? Sumasayo ka kahit walang music. So, paano yun? I-imagine mo lang na may music. Ganon. Sumasayo ka? Ay, nako, grabe, no? By the way, na maraming salamat pa rin sa 1843. No, kumusensya na. Tonton ako sa sinabi mo, 1843. Sumasayo ka kahit walang music? Kahit ako, hindi ko alam kung paano yun, eh. Anyway, no, minsan kailangan din natin maging ano, eh, no, childlike kagaya ni 1843. Parang ano, ang simpleng pagiging makulit lang, no, kapag mag-isa ay malaking tulong, no, para gumaan yung pakiramdam natin, may peace of mind tayo, may kalayaan tayo, gawin lahat ng gusto natin kapag tayo mag-isa. No, ganyan na ganyan ako noon, mga kababayan, kasi lagi ako iniiwan ng mga parents ko sa bahay. Kasi may work sila nung bata ako. Tapos ako lang kasi wala akong kapatid, eh. And yun, lagi ako naiwan sa bahay, so ang lagi kong ginagawa, syempre, maglaro, mag-cellphone, manood ng anime, magluto, magluto ng kung ano-ano, syempre yun, mga ginagawa ko, no, kapag wala nakakita sa akin. Ha. And aminin nyo rin, no, mga kabibes, kapag wala nakakita sa inyo, matapang tayong kumain. Yung mga, yung kukuha ng pagkain sa rep ng diretso lang, diretsong kamay lang, o kaya ano, tikim ng ulam ng paulit-ulit habang niluluto pa ng mama mo, yung kumukulo-kulo pa, tapos titikman mo na, no? Yung sabi, oy, wag mong papakinyan pag nahuli ka, no? Diba? Pag wala nakita ganun yung ginagawa ko, kaya dekwat ka ng ano, ng mga pinirito-pritong fried chicken, ganyan, walang judge, walang yaya, no? Ganun, madami talaga tayong mga bagay na ginagawa kapag wala nakakita sa atin. Pero huwag ka lang magnanakaw, ha? Masama yun. Kapag wala nakakita sa'yo, magnanakaw ka lang. Huwag nyo gagawin yun, mga kabayos, no? Honestly, it's the best policy pa rin, no, mga kabayos. But anyway, no, ikaw ba? Anong bagay ang ginagawa mo kapag wala nakakita sa'yo? Siyempre, text mo na yan sa ating hotline na 0926-079-8708 or sa aming Facebook page na GB99.9 FM or sa aming official website na makikita mo dyan na nakapin na sa aming Facebook page na GB999.live. Click mo na yan, pindutin mo na yan at direct na yan sa ating website at bababasa na live ni Papa P. Maya-maya lang kung anong sagot mo. But anyway, no, baliktugtugan muna tayo. Ito na ang request ni 1843 na sabi niya, can't stop the feeling, kasi tawang-tawa talaga ako sa kanya, no, mga kawai. So, sabi niya kasi, again, sumasayo ako kahit wala naman music. Ito na, bibigyan kita ng music na Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake. Only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GB 99.9. I got this feeling. Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 30! 30!
0: 30! Anyos na tayo, mga kabayo!
5: 30 na tayo, mga kabayo!
6: 30 years na ang GV99.
7: Mga kabayo, 30 anyos na tayo!
5: GV99.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami!
2: Baka DJ Honey yan!
3: Baka DJ Honey yan!
4: Baka DJ Honey yan!
1: Baka DJ Honey yarn!
5: DJ Honey!
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Bossing!
10: Oy, Bossing! Magandang umaga!
9: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
10: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
9: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
11: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun?
12: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
13: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
12: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
13: Baka OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes!
15: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
16: Barkada Vibes!
17: Uy, mag-isa ka sa bahay nyo ngayon, no? Ipasok mama at papa mo. Anong ginagawa mo dyan? You're still listening to the most influential good vibes radio station. This is GV99.9. Your good vibes. Nakakasama nyo pa rin, syempre. The one and only Papa P sa programa The Best Request on behalf of DJ Rico. I miss you, DJ Rico. And by the way, no, ano nga bang pinag-uusapan ulit natin, no, mga vibes? Sa mga bagong kakachilin pa lang, sa mga nagpapahinga, or kung ano mang ginagawa nyo ngayon hapon na ito, ang pinag-uusapan nyo natin kanina, anong bagay ang ginagawa mo kapag walang nakakita? Gumagawa ka ba ng kung ano dyan, kapapalagan, o ano? Huwag na natin tuloy yan kung ano mang ginagawa nyo, no? Baka madali tayo dito. Anyway, ito sabi ni ano, 5618 text 5618, no? Magandang hapon, Papa P. Kakatapos ko lang kumain. Sana all, no? Sana all. Sadap, bigyan mo ako. Ayun, kapag walang tao dito sa bahay, diretso akong tapos. Ay, mali. Kapag walang tao dito sa bahay, kapag may nakita akong gatas sa rep, umiinom na ako sa karton. Grabe naman yan. Magkukuha ka na lang ng baso eh. Kukuha ka ng baso, 5618, no? Baka may uminom pang iba eh. Pero kung gusto yun nga, kung di sa'yo yung gatas, diskarte yan, no? Diretso inom na, walang tanong-tanong, no? Pa-request naman po ng Sugar ng Maroon 5. Sige, let's see if the song is available. Let's play that song later, no? Maraming sila, 5618, no? Yun na nga, maraming salamat sa iyo. No? Ito pa, sabi ni 3275, texter 3275. No? Papa P, kapag Inubos ko yung fries habang pauwi pa lang. Pagdating sa bahay, konti na lang kapag bumibili ako ng pasalubong. Oo nga, no? Wala nakakita sa'yo. Sabagay, minsan ganun din ako eh. Kapag nagpapabili sa akin yung kung sino man, yung girlfriend ko, mama ko, papa ko, ganyan. O yan, minsan, ano eh, pag malakas talaga yung trip ko minsan. Huwag niyo ako gagayain, no, mga kawes. Minsan kapag nagpapabili ng cake yung mama ko, ano na eh, yung parang bata. Yung dinadaliri mo yung icing, ganun, titikman mo, ganun. Eto, sabi pa niya, pa-request naman po ng Cake by the Ocean ng BNCE, okay? We'll play that song later. And, yun. So, mga kabibs natin dyan na gusto mag-text or mag-message, at tumawag sa ating hotline na 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GV99.9 FM or sa ating official website na nakapin na dyan sa ating Facebook page na GV999.live na kung anong bagay ang ginagawa mo kapag wala nakakita sa'yo. Meron pa pala akong isang bagay na ginagawa kapag wala nakakita sa'yo. At yun ay, ano, magwalis mo. Pati ako, ganun na magwala nakakita sa atin. Sumisimag tayo, nagmawalis, nagpamap. Tapos pag nakita nung nanay mo, bakit ang dumi-dumi? Hindi ka na naman nagwalis. Hindi ka na naman nagmap. Ay, naku ma, hindi mo kasi nakita. O, di ba? Tama ako mga kawes. Aminin nyo, ganyan din yung mga parents nyo. Kapag, ano, hindi wala nakakita sa atin, naka naghugas tayo, nagwawalis, di ba? Tapos, in the end, mapapagalitan pa rin. Huwag na lang. No, may alam niyo 'yon mga kawes, no. And may iba tayo, no. May iba namang kapag walang tao, bigla na naging ano, fashion model, suot ng bagong damit, suot ng ganito, ganyan, bagong sapatos. Wow! Tapos magpo-pose sa salamin. Oy. Naalala ko 'yung ginagawa ko dati, no. Ganto-ganto ako. Magpo-pose sa salamin, tapos alam mo 'yon, may imaginary audience pa. Tapos kumakaway-kaway. Syempre kakaway-kaway 'yan. Tapos kumare, may photographer, papapicture, no. Siyempre, hindi mawala ang mini photoshoot. No? Magpo-photoshoot yan. Minsan, sa harap pa nga ng salamin eh. O kaya, minsan, ano, lalagay sa kung saan man, tapos ita-timer. Alam mo yun? Aminin mo, ako, may sige mga print to dati, no? Ha? Pag mga bago kang damit, pag wala nakakita sa'yo, lalakad ka, no? Eh, normal yan, no, kabais. Ano ka ba naman? Huwag mo nakikaya yan. But anyway, no, kabais, eh, maraming salamat sa mga nag-text natin nyo kanina. Si 3275, si 568, 5618, na maraming salamat mo. And lahat naman tayo may comfort habits eh. Ang malaga, wala tayo na agabriado. At napapasaya lang natin ang sarili. Tapos nakuha natin yung peace of mind natin. Siyempre, pag mag-isa tayo, eh, nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin. No? And, yun nga, pag mag-isa tayo, wag tayong, hindi naman natin may iwasang malungkot. No? And, ito na lang gawin natin. No? Gawin natin mga bagay na gusto natin. No? Siyempre, you only live once, no, mga kababes. Kaya sulitin natin ang mga bawat oras, bawat bagay na meron tayo. No? And, appreciate natin yung kababes. Kasi, alam nyo yun, I know maraming bagay na pansamantala lang. But anyway, no, kababes, ito muna ang request ni 3275 ng Cake by the Ocean by DNCE. Old Hero GB 99.9. Sure. Goodbye.

0: 99.9. Your good vibes.
1: You're still listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. Nakakasama nyo pa rin, the one and only Papa B sa programang The Best Request on behalf of DJ Rico. Itos, may nag-message siya din, si Sir Jomar Gutierrez. No? Magandang hapon sa iyo, Sir Jomar Gutierrez. Maraming salamat sa pakikinig sa ating programa ngayong hapon. No? Sa ang sabi ni Sir Jomar, good afternoon.

Good Vibes Radio Station at sasabayan ang inyong magandang music. Paplay naman ng mapa by SB19. Maraming maraming salamat palagi. Nako, maraming maraming salamat din Sir Jomar Gutierrez sa palaging pagtutok sa aming radio station. Manatiling nakatutok lang Sir Jomar, and we will play that song later Sir Jomar, no? Ang inyong request. Maraming maraming salamat Sir Jomar. And sa mga kabayos natin na nakikinig, ang pinag-uusapan po natin kanina ay anong bagay ang ginagawa mo kapag walang nakakakita. Ako, marami talaga akong bagay na ginagawa kapag walang nakakita sa akin. And kanina, yung kung nakikinig kayo, yung mga tinetext nila, yung makain ng patago, mga ganyan, yung umihi ko saan-saan. Naku, huwag nyo kagahain yung mga, mahirap yun. And I think this is the last time that I will talk here, you know, mga kabibes. Ngayong araw lang naman, at magpapaalam na muna si Papa P, no? Maraming maraming salamat sa lahat na nakinig, na nakitune in sa ating programa ngayon, from 1 p.m. to 3 p.m. Maraming maraming salamat sa inyo, no? And ang saya-saya lang kanina, no? Mga kwento ninyo, mga kabibes. Tuwa ako dun sa kaninang texter, no? Ano? Sumasayaw daw siya kahit walang music, no? Magpatuloy mo lang yan, no? Nakalimutan ko yung number niya, eh. Basta yun, sabi niya. Sumasayaw daw siya pag mag-isa, tapos walang music. Ang galing! Hindi ko kaya yun, no? Maraming maraming salamat. Nakakatuwang malaman na, ano, alam mo yun, akala ko ako lang yung ganun, eh. Kahit magkakaiba tayo ng trip, pare-pareho pala tayong may mga ibang ginagawa pag wala nakakita, no? At alam nyo ba, minsan, yung mga simpleng kalokohan na ito, yun yung nagbibigay kulay sa araw natin, no? Kung paano natin pasayahin yung mga sarili natin. And good job ka dyan, mga kabayos, no? Thumbs up sa'yo sa mga ginagawa mo. Tuloy mo lang yan. Basta masaya ka, wala kang naagabiyado, wala kang tinatapakang tao, tuloy mo lang, no? At huwag mong ikahiya ang mga harmless habits na yan, no? Basta wala tayong naabala at masaya tayo. And once again, maraming maraming salamat, no? Siyempre, nakakasama nyo pa rin. The one and only Papa P sa programang The Best Requests. And this is my bye-bye song request to Sir Jomar Gutierrez, Mapa by SB19, all here at the most influential Good Vibes radio station. This is GB 99.9, your Good Vibes. See you tomorrow, mga kabayan.

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
6: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
7: Tol, baka bigyan kita ng isang milyon.
6: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
7: Pero, isang milyon suntok.
6: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
8: Ayaw ko na.
0: Ala, joke pala yun.
9: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga kabayos sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
9: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-OA mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
0: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB99.9.
2: GB99.9, your

0: 5430.
1: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9. It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travelworthy PH.
1: Travelworthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero
2: 3. Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frankie.
6: This is DJ Chico Marco.
7: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
6: anyos. GV99.9.
5: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami. Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
7: Labyrinth.
8: Do you think I'm stupid?

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Sequential Good Vibes Radio Station, GDE 99.9, your good vibes.
1: Trentahin na kami!
2: GDE 99.9,
1: trentahin na tayo, mga kabay!
3: Trentahin na!
4: Trenta!
5: GDE 99.9,
4: trentahin na!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Renta! GB99.9.
3: Rentahin na!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV99.9.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
7: Barangay Marawi,
5: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
9: Tol, tol, tol!
10: Oy, tol!
9: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
10: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
9: Pero, puro pangit lang yung pwede.
11: Ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.
13: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
9: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
14: Kayo ay nakatutok sa GV
15: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
14: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
15: para paglubo sa detalye ng
9: hanggang sa umagandang kwentuhan.
15: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
9: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
16: DJ Frankie
9: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Ka-vibes, naka-radyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibes.
7: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.
0: 30 na! Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Parang Gardeng!
7: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
6: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
7: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
6: Pero, bulol ka!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun?
9: Hello? Sa GV99 po ba ito?
10: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
8: Bongga!
11: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
8: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: ka sa lahat.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipag-transaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: You are listening to GV99.9.
1: Your good vibes.
2: All right.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: It is now 7:50 p.m. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Ach! Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus Forte na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yon.
3: Baka DJ Rico yan.
4: DJ Rico. Rico. Rico.
5: This is DJ Rico kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
6: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibe.
7: Ay, pisa, pisan.
8: Ah, pisa, bakit?
7: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
8: Uro ma, pisan. Forma habol ko yung crush.
7: Pero, di ko nahihinto.
9: Ayaw ko na.
1: Hala? Joke pala yun?
10: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
11: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
10: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
11: Opaka-OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
2: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GB99.9.
1: Rentahin
2: na tayo,
1: mga kabay.
3: Rentahin na.
4: GB99.9.
3: Rentahin na.

0: TV99.9, your good vibes.
1: Yeah.

0: sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: like a G6.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
1: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
3: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito.
8: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. Once upon a-

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Chico
5: Marco. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: Sallet.
1: Oh, carambola, carambola. Sallet naman G. Sallet naman G. Numero 3.
0: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
0: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
1: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
0: This is DJ Frank.
4: This is DJ Robbie.
2: Kiko Marako. Ako po si DJ Robbie.
1: 30 taon ng masayang kwentuhan.
0: Always reminding you that every gising is a blessing.
1: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
0: 30 anyos na tayo.
2: Mga vibes, 30 anyos.
0: GV99.9.
2: This is GV99.9.
1: GV99.9. 30 na!

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
6: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: Kawawi yan.
1: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
0: Iba pa kami.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: mga kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay!
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes!
4: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko Barako!
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Vibes,
5: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

0: Sito.
1: Mga kabais, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
1: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
0: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
4: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30.
2: 30, ayos na. Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
0: Kiko Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. Trentahin na!

0: Trentahin na.
1: Trenta!
2: GB 99.9.
1: Trentahin na!

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes. Wala daw

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.
2: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
3: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
4: mula sa mainit na palitaan.
5: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
6: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
5: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
6: Patuloy ang para sa detalye ng
3: hanggang sa umagandang kwentuhan.
7: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
3: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
8: DJ Frankie
3: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: It is now 6:40 a.m. That time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: DJ Frankie. DJ Frankie.
2: You are currently listening to the most influential Good Vibes radio station. This is GV99.9, your Good Vibes. 2 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, binabati natin na lahat ng nandiyan sa Batangas City at nagsiselebrate ng Sublian Festival. Nandyan po ang ating mga DJ. Kasama sila DJ Joey Boy, Kiko Barraco, DJ Robby, DJ Yam at si Papa P. Meron kaming booth dyan, mga ka-vibes, sa Sublian Festival sa Batangas City at yan ay located sa harap ng Blessing Pharma sa P. Burgos Street, Barangay 2, Poblacion, Batangas City. Ngayong araw yan, mga ka-vibes. Andyan na sila. Guluhin niyo po sila sa kanilang booth at baka nakikinig din sila ngayon sa atin. Good vibes morning sa inyo dyan. Kaya ay nakapagkape na. Sana may magpakain sa inyo dyan. Ano? At yan, mga ka-vibes, dadalhin natin ang good vibes dyan. Merong exciting games, prizes at maraming surprises and giveaways na naghihintay sa inyo. Kaya mag-drop by kayo, mga ka-vibes, sa aming booth. Again, sa Sublian Festival, nakapwesto po kami dyan sa Blessing Pharma, dyan sa Barangay 2, Poblacion, Batangas City. And not just that, inaabangan din natin ang parade. And we're praying and hoping for good weather. Kaya naman ay antabayanan, mga ka-vibes. Marami tayong updates later, ah. At manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Enjoyin muna ang tugtog. Again, ito na muna ang Please, Please, Please by Sabrina Carpenter. Once again, my name is DJ Frankie. So GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
5: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
6: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
7: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
8: para sa good vibes na walang humpay.
9: Dito sa GV99.9.
8: Your good vibes. Masaya dito.
10: Tol!
11: Uy, Tol!
10: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
11: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
10: Pero, puro pangit lang yung pwede.
12: Ayaw ko na.
13: Hala, joke pala yun.
14: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
15: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
16: mula sa mainit na palitaan.
17: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
18: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
17: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
18: patuloy ang para sa detalye ng
15: hanggang sa umagandang kwentuhan.
18: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
15: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
19: DJ Frankie
15: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.